0: Ene ribe bia gana ya we mi kana se kadu ewi wo de opa mi ko he ye betwe na ye betwe no asem be yade ne betwa ti ase ne gen kane ewi se ade o ye yemmo na baso no dabi he ko ko ti yemmo na baso e ko si twi yemmo na baso e betwa ma na wu eh come that's why yemmo na baso e betwa ma na wu aji ko folipo ku gh yemmo na baso e betwa ma na wu eh dan swabiam emu na baso ebetwa ma na wu etie nyi bibi na yempija wo mu eh asala na mede ma wo ayi sira o hane na na chipo nim kasa fidi ni mede eja manso ogoro ma mika se ene kokrontumi babaso ene ewa ebe baso na apretwum beba na ene de ombedwene ho no eh ebobo boso ansa ne akofa kasa ebo no na poso ye de bebra ma de ombeka no ote Meme de twam na mbipfo to aba ha yi amu Asante region the whole region so mu yi meme dan kwasi ada na mum komase ade di Asante region ya de omu ku yi ama kuka na koso akunye ne ma ese wotenam ano kra kuka kra no wo ba bi de na empanifu okru ma abrofo no ye ba ba betwe se ye de we na doctor so ntimi ne ba wo mebeti na ye adwuma wetimi ne we nya adwuma no ma cha se ewe ano abetum de na de mu de ewi amu beti ni nyina ne etu de Tewaso, ene nini na abeti ensemunya ansana akufaka sebona ba. Mami kwa yami ni pa, mami koma na kwa ba. Yami ni pa mu akwa ba.
1: Yeje jama usu.
0: Yami ni pa bila no mashaa.
1: Sedi atiyo fu, eni na eni mono. Adna ubiri chapo internet.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bi

0: so abe to da omo so no ye makwan ma sa anyima ne magana hasa
1: ani ayekotie ye ye kane assembly member a wo besiase abato empesua so asantemantem adam buachi adam na ate so woden sebe tuja na adam 106.3 ye ni enuanom asempa 94.7 insha 104.5 where ye naked kasi ebo super you can new and one you go so a yekin kan edema on any equa ni mwa. Wapanyini ye freno Richard. Botwe no wapanyini Richard Otwe. Ene ne watu ananu mwa zedu wapanyini. Uko pye mwa bosuma bo ene nimpote mu asensa utmesine ni mwa ho. Enu wadini pache se wildlife. Se bia ye bo duma kumabwa de bori bori bori ye. Enu wama hudu wangu baine honu wapanyini wabata. Nene ya mwa hudu wansani tusane. Ene ya wanum ni adie nyina. He wamune bo hudu baine. Na wapanyini waya juma achene ni efi achese waduru ni mfiesu waya kufishia duisea wuse waduru mfishia duisea akatura nebo kiti kiti kiti nuwa penjini wako live anasu wako pension achese wadijume di ina heba nevye ya wako anyadi wapeba biyungu wabaje nise ni pabonifobia kubo nituwa hon ni pabonifobia kubo nituwa mwatuwa na nanu mwansiado ni anini ni yaba akuko minasechi achuchu mkumonu wase wano kurayene wangwa esas wapenjini onyo bia wapena wasem wanuwa bia ni asem kenguye paya fasea prawada eti anu wangwa se pebi etime kubo nituo abro penyini asum nisum nyine ya feng kwa beji na home nwa tene brezo vifredi edise ni paboni fwa kubo nituo
2: bat mi bla penyini ya yedmi waka kuna shen pak ne bebe o yedmi wano wafeo se mosmago na permiso na misi midika nwe fum nizu mba nende staff ba kubo keche mi se uye mu ufye silos nizu osmo bisa mwa fem ufye silos nizi mi mla asembe ya nintu mi mbla so nentri za wane mekasa mi mwa sempe kono nimba staff nende keche mi se nisha mwosu din na so beka chimi mere meme suma mi bia mso mati ndime ko ba na ka chimi se mebra obi ere we fimu nimse ba ne no fimu ana rose mbra ko eduma no ba ko no bonu chi o kwa ye nimu ba ko bonu chi o flesi mu ndi o ere we mpe na so se ma ba ere ya ka chimi mi no ba ya bu ma me de sadia we se meba na so mbra chani kwala na nwa ja ho na wife na nwa ja ho no nimu ne besi nimba no staff be gu fi amu a mso mbra to ba wo fa sam no ka chimi na se me kumu a ya ne kwa sam ampa asamiso musmago folesim no one ni na dimia fo na eti musmago na yewo ablafo ndan kese wa ablafo na nkola na manya wa ablafo za machi na asem ni siye bodo mako fa mo wodo wose wodo ne kofusu oni ne patu tim ne ko ani ni tim fo ne ko e patu tim mo mi ndija ya twom pinyin no mo pinyin ngese mo ba menya menya tu direction wo mi
1: ani ayekoti ye ayo panyina wati na nanu mo nsedo ni nua na atezo wodi nsama etudwa no afreda mo ye sentro ni ne radio fosu si yo popopa makra ene wabekensa akra akwa ba
3: me yugo ogun
1: ye ra ayi patrotim fo no maba sana busuafo so mo twen wo mo no mate de course wanka sanka sanka saminim so maba bedura
3: yo kunye mi dafe abrante no kasa e no eye otwe no aha aye kwabna wa defense chino on na ye nnu apenyini na nkomo won me boy na se mpenimfo a ne brother ne mo nya adwuma no aba fie officially o ma be bo mama ne se awra husem si na na dwuno sc le kwa se information as dia ye wo ho e scant kakra questions be bri e wo se no ma si biza but ni nyine mu no ye bo anan ye ye course kakra na post voice so mo call forest ni mo ho no akofa body no but I feel no my bomb kwiko mo ye ho adwuma ndi information e wo ho bia no britemu no omo de be maye but say de ya chin enyana ne se tuo no se wo ba aton south to a kakum national park no ene mo e ba ho e venati no atinisu forest na wo ko asin mesmago a e ho ena wildlife officials a e hwe na e bo forest no ho ba no e ho na dodo rice station e chire asin mesmago ho no ena omo tina omo tumi ebo kwae no ban na dwom kwa tools ni ade na information ya yense kanu e chere se so mo cooperation officials no cooperation e forest ni mu ene we the forest no so de duo anadwo a woni e wo nkuru nkuma mu ni ade no bi mu kwa ho e kwa ahayo ni e ho nkwa no ba a chere se ho na dodo na edidi enti am se da operation mo kwa ni mu ena nimpe bi akobo nje chere se nimpa tools ana mo mu ye mi nu ba nimpa nka so tools ni de se am no ka se no information mi nyane se wape ba bi afa bar ba ko de telephone sa kana obo ame hizi mai de akoso aha nti se sa ni mpo obo chuno na okwa hayo eja e ba ni se ya obo hwa na se an mi hunzo bi adane isibo mi hunzo adane owi na mi bo ntio for now ni de ye nyanya information de ntia se e bi o mi se ki ni se ya bo na otutu tampa so hunze ni mpa na tutu on ba yu se yes for now dan